Ungandaba owadlalela emanxulumeni nangu namhlanje kungayisiyo kodwa namhla nguye umabona unayo ungayiziduli uma uvula kuvalele njengoxamu.